0: na da me tafi din so na me hu ye sa me ti ha yade yade bi ayeme na doctor nyan kan se me ti me nyan hu ye me tu we me ka wa sha me kwa ye gwa wa de no me se won so se de won na mo na o ye be ye bi nim sa wo ka wa na sha wo ka obi kura de ka wa ne nyam fa bi mpo me sha wo ye nim si ayese ma won ware da me bompa e ma wo Tiamu kadia me kabi can I declare say every demonic power that has played me wicked
1: every

wo so ade na ekutia wo na de na akwatia wo ene e wo nsam so be pai fa hudie e de ama wo ana no urade nyakopon e de Ezekiel e ko jina mna bonhwa bi ho ana sa mna bonhwa no ene ompe ko na ye bonhwa no mma e wadi bi sa Ezekiel sa Ezekiel ti no pe benya nkwa o se urade wuna onim e wadi sa ni sa na tie dia ene ye me sha o sa shenkom shenkom na ka chi no pe mu ho akokwa se mu no pe mu ho akokwa mu ti urade asem Ezekiel se ye wadi urade na eka o enti mu no pe mu ho akokwa mu ti urade asem and I will so according to Leviticus 25 verse 10 everybody say afi bosumi na wati another afi kwawiye pai fa hudie fa pai fa hudie fa and to so dia wosa uya ni se ube sori ejina na udi jidie apai mwaka se ene dia shame suache ene mepai fa hudie fa fuse sene lwa dia se mwaka dia shame mami so